Zana wagulwe kabaka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe lwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.